0: Mama, Asıl canlı canlı bana. Bu da yeni bana varma ya. Ne tanı bilmem ne tanı mı tanı. Oh, apar bir mazeri yapı. Bu dönü yukarımın yanı. Sani ya ya dönü ya ramır matını. Bu sani ya ya dönü ya ramır matını.
1: Yo wa menen da mena radio ta zama ka kara de mito za bi to chom man ge kala ba mazam da man to nem yem da kun joma binen to chom jam man min te jama da pri to chom man yo de shi ga ni mito za za da na ba za ma ta na ye bun bun da ne yen ba da kun joma binen to chom jam man min te jama da bi ba to ba mi da fa ba la pili agi diri go ber ban ka bete ni ka gun yo to chu fa de no me tradi da ba ya ko ba ji da ta me dandigla me ko de ya demang fa ba bi dimi dem pa fi ala le minute bon guaro ko fa pala ban per sur man ba cabin technique
0: me ta na ta na ko ya ko duli mun ta na suo so to ma ba sa ni da ni ya da ni le man no le mun da bu yo ko ti ni de ya ngi mi ko ti ni de ya di su da ye wi yin ba ta la ka de bu ka la di wi ya na
2: What's your family?
0: Yo pata ma dang li dang nan bang wo ne te te gon jan na te te bu wan wo
2: tu wa gu gu le ni wa gu gu le ni ki na gu re ni si le
0: ni ki na gu re ni su da ni ki na ni si yo ni ki na gu re ni si yo na da bu yang pa ya te re a yi ye ni ni la bu yang pa ya te da bu yang pa ya te ni re re la bu yang pa ya te ni la buya bere teni ayiye ni la buya bere te la buya bere teni re la buya bere teni ne kala pu batia bal tanui duru duri baru du babiru wi ba masere te bachale to bu ma ki bu yela se pa bu diande dai ni mo mande to ni Nibaa yu ni kia maa mun dea kwa yaa Nibaa maa mun dea buru zani Lai yu yu ni kia yaa mu yaa ni ka Tukun kia na baga karma suni yaa Kwa bu dawa karma suni yaa
1: yau da na to cam jamal mini ta jama dafi da tilna to gibe na labe da sir mana wafa fa labe so to zaman mana za masana ba bai mana sir mana mega tin na bo tai ma li da tai fa kaya ma di na libre vibe sir gabon ta ya ta akoye pat gua tai ma bon conference ma zama luri ma ban president ma parlement la ta ban député président ma député ron ko zara wotere ki mulka su fa bu mamu yanki ban bu afrika cikciki kan yan bu mamu no kashi laye kara kane ki kaso ka yi sir afrika bu za bu na fali bu ma aram ba za ta ladan kuma shi za ki dan kara ban bal za ki dan ta ko gona ta president ma da bu député ma yamana da ma dina ali kulutu ta mi gola ban fali ka bu mu waye ko zara ga kara kaso ga shi bu mamu ta fa bu bu yi sa zafu le kaldan ay fun bu mamu san député ra are ga u bu mamu da manu kaso fara bu ka jabzaki maka na ta akoyon yo za ta kino yo ta ya ta ki kaso ga in darwal ma zamo yisa charka ne ki ba ka zama so ga fa bu tattalai zama fu bu tattalai ka zama so ni gonka akane mun na bu darwal ma zamo fa zamo fa bu tattala code pastoral yo akoyon bu mamu aga ni bu tug bu zama fu puri ki na zama mu walfani ka gul bozama mo walfani da kini bu maza bupu za ya ka zarawo mata doriya bube dar wale ma pu kanbe ka ka za ki lamazin ne kanga ka zama lamazin kanga ka manobe a don fa pa polan a shigana za ma wa ya zama walfalan a shirana walfa bwana tawai ka gama yawan ka ku gul fo za tin ba kane ku gul tinriya ba ta su yo po yama li ma ma de min mon don yagun gorbe maison nationale de la femme zoro ga kara ka su ga in rabuaye kan da talabuwa kane ka zama so kashi manan ministre ma de bu na bu walfani akoyi gibin tayaye akoyi da madi na professeur abdrahim awad atep akoyi ta don ya ba na zanai yo mai lanta communauté internationale da kata suna zana jamda tarayon mafin juwayon akoye zana na ma zamo bankane kasu fubo nabo zamo ku wala tormonte kun ba zana ma na maka ya mana yo kwada pupa da puta ga piline wala wagina fali bu makine wala ya sun ku paliye ne wala bo ya lapaliye doni ka fadan zamo kobe akona ga tole fa ko ito yo doni kulan za ci ga lili yo fine fine dan za ta da talamur kai bo in sun ku ne ya to ko gol duniya ru ta fani ya fa yin bo yin wa zamo doni yin wa ga pila so yi ya dane yo doni a fa shi ba zan ma na makani zamo fa bo na bo changement climatique mo ya za za tom da sun dan wa jimul bu ma kulan kare yo fu ma kyarolan mamo doza ir ya bana fali ya faro dan da kare bu sulmani wala ka bu tokyo yo tumlan le pali bamlan tan fali ya yo fa ma kyara man mo fu bu atom kire ya lan a gidaini ko bu a gina fali bu maro ko go duniya ban zan ma ta su zan jam da tarin kare ka sin ga fu bu na su da don di ka ku wa kuma tin su ragi wala na fa ma kyaro ma su ragi kuma ya na ma ta na su da don dane yo fi aye won ko za ka wo zan ma ta su zan jam da tare won akoye zan ma ta su bu a ri ri ga za ka lan furu bu abi zan ta tare ta lagiri kino na so ga laba ko gurdu ba fa ma ma sa da ye za fu na yo bu a ga pon ba yo delegue ma province delegue provincial ma de bu ma dumini ma ta bu de kino bu ma yi ma yere ma mo don ye pa ma yo ke bi ma ma tum zanani akoye da ma dina amat ko godo kabo pona to mer credit suyo kya po to ma kya ka de po kan departement ha so ka ye fa ke yan ma dina ma yo leme ko ma yo leme won la to ba fa ze bo to ma kya yo ye kam kan gunu ga yo ko golo zalo ma do ma kabo liya ze kabo ka su ga ban so pona yir kin ma na yira na bu wo yire ko gulu bu wo yiwu ta kina zama bin yaba pana ban wo re bu aye aboma liya mamu binde terje akoyon korje tekin aka fa gba gani ka zamu bante termo boye ko bwa mo gino to zashin biye ji wana golan ama tirsama gouvernement ajika ya lan wal malan yuni maso ban wo we be kama de kyan mamu zamu in gouvernement man kyan jama tanama ka hi ga fasay mo kawbe ka bwa kawyo kuma nobe afika zama so ga iya buwaye ta kina shi mun bolle ma na bo na boyi ma yin zama dina droit de l'enfant zama fa buwaye ko delegue won da ma dina amata e boucher do mu ta fa buwaye fa je ta diza dan ka za dan zama ma za bu bu zama mu za gwan ta kina za kina dan mamu bu mamu ga jura bu mamu ga ton ma dogo no be dan afrika mo fa bu ala zabra bu aje ma jo je ka fa shan million amara ga fa tidi dan ka bu amu ye wonin za nin za ki dan be ma jur brebe nan to tom jam da turbono ni minute bono ba bi tuba fa ni aka ban to za ki to a ge diri go ber go ban ka be te ne ka gun da ma fa ba di min jab di pa fi ma se mo jibe na te ki tin ba ka ben technique
3: Devilin assez d'Oriam Québec à une glove d'un bon roi également d'unou chabé également comme il y a une sous-préfecture de Rigasa Hode Gajamin Tanikin à Devilin à Makane Maila Parfaiti et Funmasana. Awa Vedi Sumsa la régule est décline avec Gouljalta Goudan Telenchut Liga et Ganglo Kamgen Agri Rigobert Tagrum Hatwit Kenti Kojata Kenti Fatime Ahmad Malimi. Klo fedi klo ngomliam semali kaf kaira do chadele bum gen gen na maiga damdi la kali woya la manum do krandi klo von tolom tan a jok la bum defiki kem minanu chabru mol korno vi lo vindia kik de beniki sumen non kafi sa chat na sa kamru na sa dunet non kafi sa chiline vi gaka hum von ve vedin gen famasu gen men di te devan tigia ka ni sa yoran goni la vol giten erdele kan fatime ahmad kartu lo ka raknul de vi sulo ka bangan glo
4: Sama yang tanah, baru kamu.

gingi debe niki masanong kafi kan kalske labara fi nagatma ga tigan vetna ke bugo labara fi nagat doni ke sun tara tigan mai kan madeskum de figia wa labar ma ga tigan dan jawna kan kalisru ge ge mi mangwal fi debitena kan kalgen gal mali brevir he nagatam wal de fi gabon am turiske ne ko fitu da ngol de sama da fi fokni fi sangol se la gulo ga fokni fi debitena sa he nagat fi ura tanda awa gena mi fitu ku fitu na ta kan si sangulo sa kule fokun fitu bi dena fi na gade veda ura tanda kan si brom dam tu si doni ka ya lugo kisi ya ka elma ti tu cho ha na gada no kan ma lum do mi ga an na gatun ga kilingina awa gena mi mangol fitu bi dena fi na gade chat ka na mi sama juma la ali kolo tu chai mi ka na mu kule fitu na ten ko na ro ya lugo kalam da kan ma nisa he tu bi dena fi na gade veda ni si lumo ala na gade fa tun ga kilingana awa hen dan gani kan ligan di fitu da khuri lop ma iravi berol ma buri gana wani ke law ke lawni fi sum sa la kan ka sumale bu kan sum ga sum do no kan lima sum do marge lima ram go do marge ke fitu na diligan pour ta kamata pour fi mercredi kan kama chulum de gasi de chuli so iravi bo na kan ga far ngol fi jamen dani kodi lakna da gata kaini si sumsamma igu he lina kodi fituna da kaini kaini si doma buru yaldika dang tuzia buwaru yalna dan si buru dang tuzia ni kaini si ma kalla umare kwe wa kain kalami kaini chumdongla iberwel na kebe kain kai kafmani si dumna kai iberwel na mdo ni ma gutngolo kodi lopna launi fi zumna kain kalavi zumna libu kalavi wulda fi farina libu na awa kain maklo kami a kain malfun fituna tugo kain kay ministro en viwol de fi farina kasam yuma la professeur Abdrahim Awad a tape kain de ministro Sarachale kain mer ma kay farngol de fi jamen tan laya awa hen tan kain kay nsku yo kay na kadi chat yo kain telecom sam de fi gomni fi na telecom o sam de fi ministre fi boyna kain ma kay se la vie mais ke bida guru da kasam yuma la Ahmad Dushie kain nami kama de por fi mergetiga nam kalis kain ka kalma me ole mi na kain kalla fi keleng denge kain nam turis kain a voltit ko mi sumuna kain launi fi kruske sa gura ya wosi vajit ilai grubo ya lbo jufa ya lbo lingal dine kain ka grubo ya na fosi ko jufu mgena lausi ko kai kana fi ge nga fi bo ya na kam goyo lausi ya ke launi fi akte nesansi mge kafi awa kain kude rugaita falam nami delegena kain nam fi to ami de sa la reslare blama le bo mole album ga kafi sa la regulo fok fi suma fok ni association man afke la on fi kasita fi bona rena mi delegena rena amat dossier rena mfuzi gat ngol alhamdallah lani ni si sa ngol se la regulo fok ni la la tap don si ka be de fok fi sem de ministre an afke le ma jo kai fatam gyo mi fama awa hen tan gaini kain ke galla fi zumna kain galma gang do se subrecture de bacturone kain sum sara he fok mara kebe kain fok nam gain law ke law ni fi sum le da chiun le kala fi faren le kain fok nam yum salam gana la salam tu kain se sum sok le fok nam gaini garam gaimi angrena angrenam gaini ala kom gaili na gam bar diunan gaini kain angrenam gan mare gan wulya gan ni si ka garjal mala la len sumu mon diga li nam na gan am gan ma fuli dang ale dang li hem ale li disu kan ni si fe to si fe la re ale lop nam na awa vat la bara fe na kat kat gan tan gan ni kay fok mu fe dunia di pour ta kama ta pour to yam si at vite lur kay to kay ni kay buna diga ni si ka cholo kay na la ngaf kay la un fe ko boro ma li ga tan gan ni guma ka ten ka fat ko la ni fing yesni jang ga yam hari sili ma kay jaw gi nga la ko ni wulinga en ma yedim gerin ga ni kay en burna de gen ta kam bete choli ga en dunya ti min ga la lani ne garam ga yal mi ga ala ko bro nam na le bu agun ka te fat ki de gen garam ga yal mi ga ga en gude burna ta kam bete ga ni ga en yal de ma ko sum na ala fol di disco mi sum na kay fol sik ga di ala nam linga te ga mo ga mudi agun ma yedi ni bi ungo pirguli ka tay ngolo ni linga di siga di mgeri kafi kain ku purnate kama ta kai ligen fo ayul de yul de ani kain ditmin da kan la len ne la gila kaini tun tun fi juru maka tay na le bo li mana ngayam agun pi gani agut gudan mi famwa bu nage wa kai fadi wa kai la bara fi na gadan kals ga sunda
awa sunda kain di jau kain di sunda fi mita kain da kain jafte fi portuang awa kain kasisu portuang riskina portuang firisu portuang rikasa portuang kain si lagala kudoro di kain mi sumai siya poni sina sumse mi sinong kafi kain mita fi busia kain mi portuang aji tuluma kain amit kain henjeni kain tum kain tuamu kain sunda fi mita tis kain mi suma sa nong kafsa chat na sa kamuruna sa esklo fudong kain multa tura dali wasa heli hain nong kafi kain si humu kain portuang aji tuluma kain am fait mai jare de laun si suka wa kain tin tuni kain fu falamu kalma sharina kain pumdo por fi purta to yam lenga kain por fi fang dredi rauta kain pumdo an fudong ka shari dani kain launi fulumi laun nar musam gutalam sida leda kain hoto osmar kebe kain de fimi tagada gain jaftu fi bordoang gain supede kasisu bordoang riskina bordoang firisu bordoang rikaza bordoang gain se lagla kudoro kay digain ge misuma se boni sumzi bisi non kavi mit fi busi ha kay bordoang aji tuluma kay nami mit kay hen jene gain tum gay tuwa mo kay fudong shari kay tin tun gain shari tane kay pitalam pum do ne kay portara ta kay sunde diske misuma san non kaf kay sa chat ne sa kamron sa ili hen non kafi kay nzu homo kain bortuang aji tuluma kain laun si suka wa kain laun nara musam sida leda awa het tan gain kina ne di sunti gida es kamat na la kain sunta het tan gida kain di ta kain me sama gida laun vi vok vi hum tuta mulda tu de da

0: donc il est arrivé faut yuma le home tout dana vraiment mon ma nani la donné que c'est mal que jare jafte fi madi de jafte fi dobio ma hidina khain ma chol fox so khain mais là ok berol ma là ok là on fi fi tout de faut qu'on fi home tout da khain c'est là donc berol amna ma fidina khain la ma kafuna de ene khain la ma may do gadi gori asad du mune mi famma kay ngor balam ka tare ne ken me tuf mo le fok mo vi hom tu da kay me dab sum na fo so ngen ho to as mar kebe kay sun da kay nda kay me sama gida law ni vi fok mo vi hom tu da he mol da tu de da kay job kay me ngron vi e tu de non qaf sa chaari ku jodi sa ka jamen tani le zimo ka tam jamen ka fi tu de vi si ngol da ka kay en fi tu lo ni buri sami de kay hin la pur ma ma na kay buri sami de kay ngata fatti do ta ta do ya mai ka fi tu zo ne helima e centre jeune ma wala na khane si la qadon jewe law don kay irida fi fok mo fisi soni fok yo hum tuda ma mul ma na law doni kay lema jigal ma liga jare jafte fi ma di da do bi khane sa bonora wa khane ma hidina khane law don ma chol fok so khane la rebel ma o fok mo fi hum tut li lop nam ga amudo moni mi fam ma ma filin ga ne kay law na fi sa ma law ma fanan qad e mai do ga ya fituna dadini nam ka digoni me fama ka ngor balam ka tanta ren me dapsum na fu so nga ka me tof mo le vi fok mo vi hom to da ki de be ni ki ma sanon ka vi ka ren job don me ag de rigo beri fadime ahmad malumi ka en ni se kat ko lom ga ka ke nol de fi su lok nga banga ga iglo me fam nga
1: Cerra con una pila o no.

ki debe ni ki masanun kafi ka ni sara don tun ki dikina cha ku jodi saadi cha adi sa ku jodi cha adi sa ngolo di ko ngoro di te do vanti non kafi ka te dan tris ko don ko dam sa bon ora sa ka is kalma awa ka sa yam chonga ka ki de non kafi ka ni ki sa helenga ka sa silen non kafi ka sa fu don bon ora yan ki de non kaf ka sa glo na haina ka sa glo ziki sa sa hame jarwaya kan sa kaisi hodigal bon regal mugana kigide non qafsa ga farangole be jamentani kan kalunga lu jaqe la baravi na katna jambu dom ga me leone no mengar ay ma budana la delen chotti gan ge gulukam ga ma gidi rigobert dum hatuli ganti fatima ahmad malumi kan mom yom samay mom yom la ngoy may fetna dam ni kini ko mandelen la minano chapru mol goron filo vin di khay ni gisa kene disrobat na la ni gisa yordena la on fulgi teng irda khayen la ambar balam kay khay fayto pour ma fokan agri rigobert le bo fatima ka kar tuklum goy

0: Nade tombologre, ese tombologre, ese tombologre, civil tombologre.
1: Walla zambu kungulia na ya gwanido Konya naliza maina burni ya lano Walla zambu kungulia na ya gwanido
2: Assalamu alaikum mahisaka nizemizi Hali wa kala kala unji istudio wanda panora Dichari kakano kajana wadu kitina na habar ngu Sandu tanami ya dinamiyo Humu wana mehena irdu muka mutina na habar ngu Manam sandiyo mungar da wakala liya lafende Epido di biara kamandu yana kamani acara wer la verde service mo karo kuro ida ay ngoche ga bar nga mon sonjo kam mutene no nga mi ngi ko lawnde cabinet technique ya tele mo kaset kam mutene na bar nga mon sonjo mi am cha lawla mi yo ngi kede ki ngi ade ko lan ete mo cha lan nga dum ngi chan nga agidi te ko ber ay ton ma cha lan la dagram ngi tengi cha nga fatimi ahmad malimi ran ki ngi ade ko lan nga chan la micro nga bi ya bar nga mon sonjo tele me dene mi go chi nga waya ibrahim mamma tumbo mi nga pigalo kam mutene no ha bar nga mon sonjo mo nga mo ko bar nga cabinet technique

wa tada ima kuma wani rubulin chap gada video kuma nan ne le fasa kan ite min da ga kalkal muro fido die be ga mu kai mun ka roko ala kuma ndo ngena chala garnga ala kuma ndo ngena wajan nga ngira dai ya lungi da ah ya dana nga kuran dra wudo ni cewce mun ala kuma ne ndo kurum no te wara kuma ne ala ri hari mun go ngira dai ya man no kundo mun ngi kede nga dai mun nga ni jingra dai lu ga chal diyan lu gi men de nga dan wa mai tay gir nan ru ban ni du go i men de gir dai ya dan go a chu go wu di ngene nay ke chal mun nga go no dan mo handu go gical dengan anggo dengan dai tanang ngana mani cagi ana anggo dengan ge cagi yo ngawa undo kal kal yara ngana do ga wono dan mo adi ge di ngeke de nga kolga ay nge di num kala do serdi se yo nga so dan ma daya lungke dan ma cal dan nan nga yo num kala do dan di fayde dingge ge cal la pay hay hay ro dan mo kar mo naw nga dai ne go go do ngi dien ga gmaire kal kal nga daya lu yo ga ban ma ay kaw wudo ata yangal de jew dingi gan nga di fayde ma dan ma ngala di ndro go di bel kamani yega wate dai nduro amay rangala gre dai ya dingala mum man wan wega man nangaw ngani ngu chalo chaga ga nay lu ngam ndo antal nyan dar go ne ni sambe ding ni gre mu koy monor bin chap abar ngam non sondi lu ngana tag nario lionel ne man no me ngarra ngana tag naro lu ngana ka na go go chiringa wa ya ibrahim mamat mo mi ngana kana go mi ngi ko nawde kabina teknika ya tade mono kasar ngam tan abar ngam nago mu matane na kasar ngam nago me mi ngi ngale ko lan mu calon la agi diri ko vera ayton ma calon la dagram mi calga fatimi ahmad maliki tahiya yo inga malimi tranki yo yade yo kolal ga hada ya ani gran no saber ngene yo calai homo ere ol wantal ngene ga inga cagi muga dai do dinga kama nan ngile wasa kadi te mindi haga kalkal muromu ko mukalafu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

tani jamina rage mugolon bas mai rachata yamana ona ma kara mi bon fi dingo ta kadi masar pun to yam kalvande util karge na basar pupu ba tu tok yam ma karge mai ami gabe rali sundu akaru me ami kare wani hindi kota marang kare yani chamar pren tile nei ko dim chivi chichara ya ana fatime amad dali sundu ko ta de samay mangola yam agdi rigobert tarti kram na halanga na sande loka go maga kadi mena ga dalsa ona gaudi me korre kar credit sans fil ta se ko loppi mbut ko se malan kala kala kala am dilen kala kri chivi ani asia fun tim gola ta ba mo basu pu mo ko ni ne ko nu ta bun mo ku mo na yan ana wala na musi mo maga kar gi gamma chivi an go ho in ne gli maga ra ko lo kon chivi na ko lampa ding chigi so le gi gi na ki mai ba intare na disu kite po furira ma so ngaba hum fun ma bum ko ni na teo teo teo teo na alang mai

Tiviya kwarna kaka tipchicho fata amba tu karekore agari to yam kargia ayumwe boi mambasa na akituwa. Boi mambasa na akiginga. Ayo usimema Libreville kenda kama ira Gabonga. Ni tokongwala na liyana ambara. Ni maira anba su baktela, su choktela. Ani su wana zin isu kisa ni su teptekina. Su kenda kama ira warna halang. Asi fitazia. Golo maira su fok su teptina fitazia. Fima razi fitazira azi paka. Bak tukta zin kaya arba. Mula kaya ndaka mairu warra ni. Ayi kwa lwara pa kimbu mula takpi wani. Ayi hini kulo uka linka puunga ni hini say mula tanga. Kwa lmairu kulo udata. A mula hini sigu wani. La mairu lingu wata kan mula ra. Azi kakarra kwa lini ulinama chivya. Ulinama. Sa mairu mungu wala uteptere humbas maikirtani. Alu kulutu chai mi hatu zimai. Ani utoka era zilatani yal mai machat chat lamana pa ani ulimai mana mul mai gina tara pasa matna chamu kolo kolo uta tata hindi uta yum mul wilina samar chakko takanda bilang machat ni yamana pa ati mulu hepa tara tapi via sun ka hepara nam injida aduk fok dari yamamai minetina na dari yam suli tokana furi chucho asdiana yal machat naba sar chat lat anba sarcho liumbasri sun kak hebera ni samar jira samar lat data ni samarana suumbas mer tanga i mokol ke sam sara liumbas mer chata ambas masera kak hepa kombas magira namai namo anani ni punigini cha sumaswana se kola azukol umagar git ki jivia ni magamairana kolkai ti tamaira fofi sunara kolkai ti tira fofi sunara ni sab gwalla nikai ti tartu kon su tayona usu horaka magara ke kiya a aze kola udu nipu maima kana mari azifitazia ni si mairu gwalla minimum poikina akal tok masira fi maira azifitazina ra sun maira sun sune ay pagis zet azu po aya halfun darezin aya samar titra azla ay kosiya samar chusun iqtasira azu chaye zay kosi pel azu kakkango wana afagin ti oyatina kakkan razu kakka faga chegi so asina ni fok minister may makasara fof yorina utamba ni professor Abdurrahman Awad Atayib ani sumay soana disunda ak minister gi susi zeta yes chiwlay sum kolu sipir nga jimena merra kiulina male ministre ntas anba tesu azilazu wana ni sabak basa ti ter sab gi tejum gollu basa wadang tata alina ni samar kulu jima kad mai samar sanjun us kad mai magarina az kolu us jivia del tata san lata kapul musutiri san lin jat mai ran ba dop mi ilina kati jad mairan pa anu ki koni ka suninga suning dulun ka asid tetika kali maga maira zin ladata ni maga mairan pa kazi hinili sundu undadu a heppa madu ko su horanga usu tayo rinu bas ba girka ngatani ni minister na baka zigi civira ulina mani namai ani telege maira kolka irif tutu fofi boygina kai kemba mais ni mai ma haka inda maira mai kebi ummadina Saman Ahmad Dushie. Ani pumai makana Maria Namtuda. Namtuda ni u dakai ndaka mera mayo lemie. Nikanga kilindeng tani. Tut mera Namtuda ra ichin wala. As namichi wala nika shat umayra tum kiamba bypass dasin daka. Namichi wala kai nani amai. Namichi wala olo. Kai samayra boyin la ekor bina ngadasi tunga sigiri mai. Namichi wala ulo kaya magara futa hatman kemba futwilera mai. Ani nam tongo lo mairana ba ni mali ya sinera igama hala. Nam tongo lo mairana tab ngu kwasiya azu kolkai iriru undare sinera igama hala. Suma su kade ki kolkai iriru fufu kemba kaya ndaka maira kilendango nam togo si igam pela mai. Manga nam nam tasinana ba. Kofuni si liko tasi teo kaya sun maira si lata. La mairana li eksan waka chividira anga lati. Wi hawrla man kambara ka cividi
Allah halkem ba dumbu kori tasira ka chividi. Gatang gatong korbina gira ka chividi mai. Hanitli azini ko asu kwali kasi chivia. Azi chiwala ki mausunu hong sina. Asu unu hum uta andata ki kwasi chivi mai. Ndelti mayra nam tazira. Suga yam dakarna halang. Pumai makana ni pumai mana suna sara. Kain gyatna tiki tiki agi wanda mai. Kain lumai ma si chowana mai. Ani wulina man gwalani chiwala chiwala minna ne yam daga mai gira kak ni heptan kai simat na siwa na loptar sapki chuchoin ani sokpoy mai ma as kam kang fozi u kemba yu huru wanda ne na ana kolay un daga ra chivia kai iri mai yir mai kai iri fof yorinar mai ni sok tamai ra na kadu a chiwala kata mai nama wanwani tam yam ana shed nam sap pata tamuta mo kol kai tuta fofi poygina u kor kambara ni pu mai makahi ngina a fi tasinu sir gol tokka se vot han farsha tana fi mai razu fi tasira a hal hatta mang tasia hal hatta mang su masu kol kai irau chillau ndare sinana azeli pu nani hindi pu mai ma selam hindina hatti yalna tu kon tasia kai samair sun la ek korbina sun la ek poygin chora ani yal mai ma lina an me asunu fi hum bugi chivia san dakka asani nga angalam ba igambari an hin ladu lina mo ani lina an me sunu fi hum bugi lina chivir nge malasi fun toka ni tirtar mai mangwala ma kor kai iri fof poygina u kambana yaman ismail adum amen poy mombasa atu daganna Pwema mbasa tutekano wani ayipaiginu superfektir maira bakchorara ni usimaima ganga. Ayibia usimaima ganga kana mwali. Usimaima yungu hika ikanga pialini nindaka maira jivu maira sumrisa. Ani sumaisu kandaganda tena tapmasi nukwasia. Ni tapmasi soura kasa sunumaziri mai. Sam tapmasi nana laptu. Ani Azia yal irisi siset. Yalla siseta asala yal mabilina may manapa. Halla ni jaf may mabilina may. Ani fudur may mana ifadam ununa. Halla yal may mana fein fudur may jivya ma junana iris irim kol fogona may. Ani taramina ipoye hulina may kol natay itamba. Nam kol ana sun may razila wanda ni jivya. Tara may razila ta lindar yet susu li tangan sak may ni tarini samayrana jun foka. Kayana sumba ayili gisumum chochoni tirnana tina inga karaka sadimai niso ura mansu simai mganga usu prefecture maira pakchorra ni poema mbasana taberna ga samaim irmani lionel nomengar chokomanan kono tamu nyelwana mu simomai an hom irin examen deltelenan dedanam tsai solle ikolla tani tepiki kona kirani anin kan tua technicien ti solle ikolo

Sağ così dediği mortafo mortato zessa fue carra de chat etcétera organe añana radio me dile la labra tanda me nego chuku labra tanda me na durko za moskene fatar da ke ay no ni ay no breze bra ne ay no libre vir indega durka bor durka bor a libre vir indega durchana ay no amanantani ay no conferenza ay no ama non era durko no parlema amara debita non era transition durko chika lesa transition non posso transition era na africana gno durchana durko gende chika chana no durko gende durko zara no era no transition hara no transition chika gno durchana durko hadrchende ni ago chana durko za hala ukra no transition ne memre transition cho za hala inni gende genaro ze gende ga africana ne ana africana durko ne monda gna transition durko chike tejran ina no za hala no ina ra transition dile da dur au da no kinin anyana ra mo dur ken za ne memre transition cho za hala no ina ra gende ga ina ra gna dile gende ga tejr ko gna da dile musharaka gende ni tejran ay no preza no assemble tenda nga elikuluti kemre no dur hadir ken mre na da no ki za ne memre transition cho inara gade agna zanu ki hala no ne ano chat ngana masal homa gurtini chat nano ko bor transition do ko jeker ago za transition inaga na dilli gendrni aga saga tafo ano order constitution inano tafo ano constitution do ko saga gredini inara gena gendr da agna dilli da odur musharaka odurini ano brazevir inano gabon odur dilli da musharaka gendre terbara kar nyemener ayano yaga ayano aryanga odurching maison de la famille de kar kana gendri kana na gendrana jani bayano inano no haywana jani bayano haywana inara za haywana mre durko inara no kota ayano pastoral inara za haywana mre inara no gendga tejran kar kana gendri ngoski sala go kana kar gendina ko kana durko amma kar sheshar erdeni kar hadir kendre amano kara hadenjena ministre ano enenga ministre ano haywan ministre de elevage ano production animal inara jane bana haywana ranga gnamrena kar kana durko erne hadirkin ano professor abdurrahim awad attayb mrena erdeha mr hadirkin aguma mrano ama hukumana durko na magrana hadirkin dre merano ahani yemena mrena kana durko hadirkin ahami ano haywana zara ano ino ngelo erichinga za haywana mere ishindiga inara gna hami anda durko ga ndin ago chana durko tafa ino haywana inara jani banen durko dilli aza dura haywana wataga inara gna dilli da nukint terabara delegano provincial ano ina jani banu aryang reng de la femme et de la petite enfance ina aryang ya jani bani ya reng zona ino mayo kubi estanga amat dushit amre odur yarkenni moski lara yarkenni ayno lokalite ano mayo lemi indiga otu tenni ago shaba ge ayno shaba odurchika ge mosha ge chana ge ni chana ano ge na durko za wokra ano jekan ago yala amre ago yala ya dawa ya gna dilli da sensibilisation ina ro janiban yala ya gna
Dili zasan yala mina yala daza an yala dira udu agdene sans gwendiga ena jani ba enu yala da dura hunda ena ragna za ada da ena marano dur ama awo odur amara musilina ena munazzama chikaye te gana ge chana geni ago amarano odur bugura chikaye amarano chef de raza amo dur chika gana ge mugabala geni mugabala durko dili da nukin ai ahamia anu yala danga e ariyang dawanga dili danukin ago za yala mere so per yala krande gai za yala mere enaro jani ba dura dura watte gai enara gan dili da to jahad chenni okr adur chana gendra ena se ha yala danga e enara gan dili da odur mugabala dur ko dili da nuki terbara anu yim alam yanu moski yim alam yanu za ukrano jikar ina anu za mamre aka goponga goponae za ina anu aka gopuga ina ragna aka gopuga re za ina mre sheshere jindega erga runo ega erga ina ragna za taqir jonga ina ragna yim alam undu kar ittifal magendir itanu gendra yam za amanu alam durko amamre akako indega za akamre gopunaye te durko dilida nukindi za akamre mundur gopuga tagir jomu jona khair ching inaragna tegna za shanshima kilmati ge inaragna dilli chana durko dunukindi ago za inanu angnana inanu janibainu akamre kuinge akamre gopunaye inanu ina akago pugare ina tagir jo inaragna kura gurtaka te durko ago ke chana gendra yim alam endung uski yam sabata shar gendra inar dili da nukinde terbara ano proje ano swed indiga mre ano collaboration ay mre ano corbes minister ano aryang ranga arya ay dawa daranga mra uski yam sita shar ano se foda ano farshan udurkinga mre chana durko gendini chana ano gendra amarano chana durkama shishar durkar erdin hadir kindere chana durkama hadini janibaino jisti dranga janibaino se hanga ma doktor janibaino amaran ma angala ino shishuri indiga amara terra nga janibaino sekirite amni gna durchana gendir chana durkoyim ya uzu gna ago tedribe ina nga gendere inarano shishara gna danukinden ayno inara gna chana durko danukinden amarano jaranu janibar awzo ala to zog na kar erdin hadir kinder anano iftita an genana ano director general ano promotion de jarn mere kar erni chana durko ene iftita gen ismail adam ahmed chana durko hadir chenni ago inara ganna to jahad amara kar chana durko erd hadir kindra ganna dilli da nukini za inara ganna ama ganna dilli da gendga inara ganna dilli da to jahad chenne terbara anu dimirinduru anu derkin gapili indega mre moski erkin reportage gena zona anu za okra anu jeka zona su prefektir anu bakikuro indega mre anu mambara anu kolaborasyon aguro ini aguro pastoral indega jana baya durko okra anu hala jeka inarano amarano okra anu jeka awo okra angele rechika awo za makula kwendega za ngulo mirero busabo mireza wokur busabo ayano busaba ayano ina rak ina za odur amarano rizu kwendega jani bayano odur gana ziyara odur terar chakene ina ragana dili ama ago dili rena efora amarano ina anu gendega gana dili odur raindene ina ragana dili da nukin inkera ama gendo ago rizu mire odur bafage ina ragana zara gana dili da nuki labara tanda labara inana anihaya ayano ina ayano zira angara labara tanda amina tosre labara ang jahsin yendara leone lankara yendara antan sale mahammad sale saga kabin teknik gerdere donaki yendara gondore gire